afɛn bɛ mu sɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛde akodeɛ na ɛba woka sunsun mu kasa asase ka mu kɔ logologo kata madindini bos ayaw sa kɛseɛ bi daadi w'akyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha metenwu bi wɔ se

0: anim
1: na me me gidi sa 2019 ewa mi adamfo bi ntemate nua bi di nua bi sei adwuma mu ye pom no 2018 ha mo anu tuwajai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba oso ntimi ni nanti bi dan so yesu do we anu ye me ni yesu atena me ni na say atu no ma no anti asia ya tu ni me no anti asia wo ntimi nso I'm going to go to the house.

Sanyum webra yenya yana misapa. Person ani akọ convention na. Watonchire. Yaka watonchira. Ureka surface na anyho. Obi a to be any stew. Wanya ne dokunu kakra. Yakọ convention na yakọ podom e wosra. Ha. E wosra ne ba afaya juma na ntrasu. Ichani ba. Ichani ba da tinya mi be fu watay. Show nyankopon. Study God. Check.